sisi ya uu. Ya salama kosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga, tanga, umbu satanga. Ne salama kosa.